0: Nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twagũthaitha nĩ tondũ wa thakame yaku ya gatũrũme na mĩtũnda yaku. Ngai ithe witũ tuĩke ũhonia wao. Ngai ithe witũ maiguĩrĩre tha meke wega. Nacio ngumo na ũgooci igũcokerere. Ti itherũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Ũtũrĩte uumbĩtwo riri. Riri waku nĩ wa kwĩhokwo. Tha ciaku nĩ cia kwĩgiritanio. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ kona-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa kũritũhĩte mũno, hĩndĩ ĩrĩa kwagĩte mwĩhoko, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na mathĩna, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na maithori, hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ruo, Ngai ithe witũ wanoka na ũkahotanĩra andũ aku. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku, nĩ tondũ nĩ ũkũigua kĩrĩro gitũ, na nĩ ũgũtũthikĩrĩria na ũtwĩtĩke, na nĩgetha wĩgoocithie na ũndũ wa rĩtwa rĩaku, na ũndũ wa mũrũguo Jesu Kristo, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Ũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe. Amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku. Mabiacara maya ithe witũ marĩ na gũtindĩkwo kũnene. Ĩtĩkĩra kũigua tha. Ngai ithe witũ kũrĩa andũ marokaga nĩgetha mone gĩa kũrĩa. Twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku. Ndũkareke ndungata ici ciaku ici wekĩrire ũcamba makĩhingũra mabiacara. Ndũkareke manoge, ndũkareke morwo nĩ hinya. Ngai ithe witũ ĩtĩkĩra kũmokĩria, ĩtĩkĩra kũmeka wega. Twagũcaĩra na twakũrĩrĩra kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Igua tha Ngai ithe witũ. Nĩ tondũ wa maciio aya, aya matuĩkire kĩrathimo, aya matũmaga kũrĩo na kũnyuo. Ngai ithe witũ matũrĩrie ũtonga wao, matũrĩrie mĩaramano yao. Ndũkanareke monwo nĩ thũ, ndũkanareke makinyĩrĩke, ndũkanareke mone ũru. We Ngai ũtuganaga, we Ngai ũtuganaga, we Ngai wĩkanaga wega. Tũra ũmekaga wega ngumo na ũgooci igũcokagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ti itherũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũthingu. Nĩ tondũ wa tha ciaku na wĩhokeku wa rĩtwa rĩaku. Igwĩra Ngai ithe witũ ndereba aya, aya maraumagara na arĩa makuĩte kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Twarie thakame yaku ya gatũrũme riumagarĩrwo na ihũndũkĩro rĩega. Twarie thakame yaku ya gatũrũme ũtũgitĩre mũthenya wa ũmũthĩ na matukũ marĩa megũka tũkiumagara na tũgĩcoka. Twarie roho waku mũtheru arotwarana hamwe na ithuĩ. Twagũtũma macukuru-inĩ kũrĩa ciana citũ cirĩ. Ũcigitĩre, ũciĩke wega, kinyũkithania hamwe nacio. Ngai ithe witũ twaria ũhotani mwaka na mweri ũyũ wa mũgwanja ũrĩa ũratwĩrĩire kĩhurũko. Ngai ithe witũ nĩ tuonete ũgĩtũhurũkia, nĩ tuonete ũgĩtwaũra. Ĩtĩkĩra Ngai ithe witũ gũgĩta gũthiĩ na mbere na gũtuĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tondũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ, twaria kĩrathimo, tweta arathime, tweta ahotani thĩinĩ wa kambuni ĩno, thĩinĩ wa athikĩrĩria aitũ, ona ũtungata ũyũ. Ngai ithe witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku, amemerekia aitũ, aruti a wĩra othe thĩinĩ wa kambuni ĩno, tweta atorania thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tuĩke wega Ngai ithe witũ, nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Ti itherũ wĩ Ngai wa kĩhoto, ti itherũ wĩ Ngai mwega, ti itherũ no wĩhokwo, ti itherũ wanehokwo, no tũgũkwĩhoka rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Yũkia ngumo na ũgooci na gĩtĩo nĩ ciaku, na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo twakũhoya na twagũcokeria ngatho, na twaiga nĩ gũtuĩke guo, nĩ gũtuĩke guo, na nĩ gũtuĩke guo. Nĩ thaa 10 cia rũcinĩ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 35.
1: Kena FM, Rooibos Top.

산티 사미로고 로버르타고 오키라데모 왜 우드키레 이리에 왜 미래 와카냐 아자라 둘리키리가 마이도이네 마아게이 오노 하나하니니 둘리키리가 마이도이네 마아게이 나 토키토 디아나베레 나 코모리카 로게도 로아모도구토 주수프 nokoro Jusufu nionete kai kuritohire muno kai muturire umutindikite muno yambe ngomenyithie ni hinda tu rikinyaga kamuhari kau gatari kega gakinya kawe witikitie ngai gakinya ndugateyanirie gakinya tukarekie witikio gakinya ndukagie na guthangania ngai guthangania ni kwa mundu no gatagatiini ga guthangania kou rikagiriria na ciugo iria ndigaga nderwo ni mundu ugwitwo Gikanda understanding kaingi na kaingi na ni ari mutugo ucio irathimo cio muthii gukinyire tinda wega ukeyumiriria na ciugo cia mwihoko ni tondu mundu ugwitwo Jusufu ni kwiyumiriria eyumagiriria na akiyumagiriria kuri andu ngai amutumiire akumumiriria thiini wa korokoro akiyumiririo ni anene aria mari kuu a korokoro muthenya wa umuthi kuri maundu gucemania namo nja ya haria uikaraga nja ya kuria utatindaga kana kuria utindaga ona kana kuria utindaga na ciugo imwe ndukacioyage cirĩ cio ũhũthũ nĩ ciugo nditũ mũno tondũ mũndũ no akwĩre kiugo na ndoĩ kĩrĩa ũrahĩtũkĩra no kiugo kĩu kĩarie kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku kĩgĩe na kũũmĩrĩria thĩinĩ waku ti tondũ nĩ oĩ na nĩ arataũkwo maũndũ marĩa ũragerera mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũrĩa wamũrire Jusufu korokoro-inĩ hatirĩ handũ thĩinĩ wa maandĩko tuonaga atĩ maikarire thĩ na Jusufu akĩmwĩra ndĩrahĩtũkĩra ũũ ndĩrahĩtũkĩra ũũ no ũngĩ gũtirĩ handũ amwĩrire no nĩ aririe kĩrathimo thĩinĩ wa mũtũrĩre wa Jusufu na akĩmwĩra ngai arĩ hamwe nawe na gĩtũmi kĩu nĩwe gũtuĩka mũrũgamĩrĩri wa kĩndũ gĩgwĩtwo njera ici tũrũge harĩa tũrakinyirie mũthenya wa ira thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 42 kamũhari ka kainya no Jakubu ndatũmire Benjamini moro ndatũmire Benjamini moro wa nyina na Jusufu athiĩ na arĩa angĩ tondũ nĩ etigĩraga ndakone mũtino nĩ ũndũ ũcio arĩa ariũ a Isiraeli magĩthiĩ marĩ hamwe na arĩa angĩ mathiĩte kũgũra ngano Misiri tondũ bũrũri wa Kanani onaguo warĩ na ng'aragu vasixi gatwĩra atĩrĩrĩ na rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Jusufu nĩwe warĩ mwathi wa bũrũri wa Misiri na nĩwe wendagĩria andũ othe a bũrũri ngano nĩ ũndũ ũcio rĩrĩa ariũ a ithe makinyire kuo-rĩ makĩmũinamĩrĩra koguo Jusufu ndamenyete arota atĩa hĩndĩ ĩrĩa arotete no nĩ kũrĩ mũndũ wamũririe koguo nĩ gũgakinya handũ na tũkũinamĩrĩre na hau nĩho thĩna wa Jusufu wambirie koguo ndarĩ ũndũ ekĩte ndarĩ mũndũ ekĩte ũndũ mũũru no nĩ tondũ wa kĩroto no nĩ tondũ wa njata ya gũtaũra iroto makĩmũria kagũgakinya handũ tũkũinamĩrĩre hĩndĩ ĩyo kĩarĩ kĩũria today it is a command onao matoe yakinya yaumana naku ni undu ucio ariu ni undu ucio riria ariu aithe makinyire kou ri makimuinamirira matiamuririe kana ona matiramumenya at this point matiramumenya ni ngwenda ucuthiririe uria ciugo ciagarurukanwo koguo ni tugakinya handu tukuinamirire ndaigana kũmacokeria kwa kahinda gaka nĩo makinya mainamĩrĩra.